0: own opportunities. Kasa wana ekum enimonyam ni nhira wa mabrabo mu.
1: Wana ekum enimonyam ni nhira wa mabrabo
0: mu. Enimonyam ni adie bi adie ade papa baba mabrabo mu no.
1: Enimonyam adie ade papa baba mabrabo mu.
0: Tumi bi awokum saade ne wa mabrabo mu.
1: Tumi bi ekum saade ne wa mabrabo
0: mu. Akonya bi adie ne ma papa baba mabrabo mu.
1: Akonya bi adie ne ma papa baba mabrabo
0: mu. Tumi bi ayeye ne se wonkum sa akonya na.
1: Tumi bi ayeye ne se wonkum sa.
0: Ewo mi mabrabo mu.
1: Ewo mi mabrabo mu.
0: Kasa you are a dangerous demon.
1: You are
0: That's a killer of profitable opportunities.
1: Yeah,